0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: GB 99.1.
1: Sa panahon ngayon na ang daming pagpipilian, syempre, doon ako sa pinagkakatiwalaan. Kaya kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayang tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RightMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko. Malwat ko nang iinuman. Rereseta ne naman yung doktor ko. Kwalidad ne man kasi. Kampante ne ning makamalatatak. Pero agyu, agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e gumagadwang isip, munta ko kim pagkatiwalan ko. Basta, RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
0: We are GV 99.1.

0: Making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station. Big girl. Big girl. Your big girl is here. This is GV99.1. Big up. Ang big girl nung nice na nice pero laging may pabaon na spice. Dahil ang ating Wednesday what? And it's a Father's Day special. Wednesday what ang nakuha mo sa tatay mo? Yung tatay ko is a big guy, so I'm a big girl. Paborito niya pa mong word ay voracious. Tingnan na natin sa dictionary kung ano yung voracious, ha? But we're voracious eaters. And because we're voracious eaters, sa gutom ko, ay wag na lang. Sa gutom ko, kailangan na natin magpa-deliver talaga. Kasi now na, not just on Father's Day, but every day naman tayong gutom, di ba? So order na from any branch of Delish Cheese Dough Pizza as low as 229 pesos. And they're open for franchise again soon, so stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. And it's a hump day Wednesday. Gimmick day din daw yung hump day Wednesday. Kasi yun yung hump, tas pababa ka na sa weekend noon. So may excuse kang gumimik later. You can visit the bigger, better Capito Sports Bar with the big guy. This is in Mabalacat and they've got back-to-back live bands. The best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms open 24/7 with free entrance. Big things about to happen today. At dahil enrollment season na, need na humingi ng pera kay Big Guy. Hingi ka ng pera kay Big Guy, tapos ikaw na lang yung pipila. Hingi ka ng pera sa tatay mo. Eh yung kanyang Father's Day gift ay makakatipid siya. Kasi hindi kailangan mahalang feature ng ikaw. Ng ikaw, na Junakis ka. Diba? Kaya mag-enroll ka na. Hindi, enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. It's open from nursery to senior high school with ABM, STEM, at UMS. Kung senior high school ka na, laki-laki muna. Tatay mo pa yung mag-enroll sa'yo. Oh, ito pa yung regalo mo sa tatay mo. May 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7. At 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools, Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. Ba't ba nagmamadali si DJ Nice? Oh. Eh kasi, may who's up, who's nice tayo uli today. Siyempre mga suki na natin ang ating magigiting na mga kapulisan. From the Clark General Aviation. So, isasali natin siya sa Father's Day special natin today. Ang mga big guys and big girls ng ating police force. One of the department here in Clark. So, Wednesday, what ang namana mo sa tatay mo? So, this is part of our pre-Father's Day edition ng Isn't It Nice? So, tapos na ako, ah, big guy. Big girl, sabi ko nga. My dad's a big guy. I'm a big girl. Kasi yung mom ko, petite na maliit. So, sure ako, hindi ko nakuha yung frame ko sa kanya. Tsaka yung lakas natin kumain sa kanya, hindi natin talaga yan nakuha kay nanay. Kay tatay talaga. Tsaka yung ayaw kumain ng gulay. Pero kailangan. O, kailangan yan. Importante yan. Pero naman na rin natin kay tatay yung lagi yung hanggahalap ng may baboy ba dyan? Lumilipad na kayo sa manok, may baboy ba dyan? Okay, a quick time check muna, ka-vibes.
1: 12:20 PM. This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
0: Eh, syempre, inagahan ko na dahil yung mga kapulisan natin laging maaga. Siyempre, laging madisiplina. Kaya kahit isang araw lang, eh maging madisiplina rin tayo. Hindi naman isang araw, pero now I everyday, no? A goal ko rin naman yun na everyday, sana ay early and on time. On time. Yung Filipino time, hindi na late, di ba? It'll be known as early. Ganun, sana. Maging iba na. And before we pause for a break, Ewan ko ba, pero yung newsfeed ko, punong-puno pa rin ng mga videos ni Rene Butterbonya, no? Na pagpapanoorin mo yon, kasi mahirap kung sasabihin natin na they're just after clout. They're just after the views. Kasi kung papanoorin mo, nakakaiyak talaga ka, vibes. Yun din kasi yung nakuha ko sa tatay ko, iyakin kami. Yung sa tear ducts, ha? Yung parang movie na nakakalungkot or anything. Madali talaga yung luha. Tumutulo. So, ewan ko, nakakaiyak talaga kasi yung mga videos. And I guess hindi rin naman natin, hindi rin naman natin pwede sabihin na cloud chasers yung mga gumagawa ng videos, no? Kasi marami talaga yung nakarelate. Kasi dating 4PC, ano eh, yung family ni Rene. So, they're really, ano, medyo hirap din yung family, no? Kaya, ayun, ano ba yun? Bakit bigla? Yung isa kasing video na nakita ko, no? Yung coach nila, nagdi-distribute ng mga branded na rubber shoes. Tapos ang saya-saya nila, ang saya-saya ng mga basketball players doon. Tapos si Rene, yung kumuha siya ng rubber shoes, hindi para sa kanya, pero para sa kapatid niya. Tapos yung nakakalungkot pa doon, yung mga rubber shoes, mahalata mo naman, hindi pa siya original. Yung mahalata mo kasi sa box yun eh, kung hindi siya yung original na rubber shoes. So yun lang yung mga resources nila before. At ito lagi yung kanyang kanta. Kaya i-play na natin, baka maiyak pa tayo uli. Here's a Fitter Karma with Kalapastangan on GV 99.1, Your Good Vibes.

Ariana Grande with One Last Time on your number one good vibe station, GV99.1. At sa hindi namin pagkakaintindihan, no? In-announce ko pa na maaga ang aking mga bisita today. Nandiyan na sila sa baba kanina, kala nila raw 2 p.m. May tumawag daw sa kanilang 2 p.m. Hindi ako yung tumawag na yon. Dahil hindi nga kami nagkaintindihan, plinay ko yung Save Your Tears na wala si Ariana Grande. Hindi ko pinaplay yung Save Your Tears na wala si Ariana Grande. Arte mo, DJ Nice. Baka pasukan tayo ni DJ Clark dito sa kaartehan na. Anyway, baka gusto niyo po magdala nito. Hindi, wala akong pinaparinggan. Oo. Tayo ito, tayo yung magpapadeliver nito. Ng Delish Cheese Dough Pizza from any branch, no? Sa inyong delivery app, sa phone nyo, as low as 229 pesos. And then, congratulations sa opening nung kanilang May Kawayan branch. No, kaka-open lang kahapon. Reopening pala yon, new location. Delish Cheese Dough May Kawayan. Pero pwedeng umorder sa any of your nearest branches ng Delish Cheese Dough. And since Father's Day is right around the corner, sana right around the corner na rin yung mga bisita natin. You can celebrate pre-Father's Day at Capito Sports Bar. Si Garrett Bolden ay nandyan, siya yung magpa-perform live. So reserve your seats now. This coming Saturday ito, Saturday night, June 20. Kasi June 21 is Father's Day, diba? So pre-Father's Day, the night before, Capito Sports Bar in Mabalacat. Reserve your seats now. Just message them on Facebook, Capito Sports Bar. Yan ang pwedeng gift natin siguro kay tatay. Magandang gift kay tatay. Namanan niyo ba yung talino ni tatay? O baka namanan mo yung talino ni tatay? Wednesday, what ang namanan mo sa tatay mo? And Wednesday, what way naging hero or protector ng pamilya si tatay? Pwede natin pagbutihin ang ating pag-aaral. Magandang, napakagandang regalo niyan kay tatay dahil hindi kailangan mahalang future ng anak mo. Enroll now at Nazarene Academy Incorporated. Open from nursery to senior high school with ABM, STEM, at UMS. May 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. Magbasa na muna tayo ng greetings at responses natin. Tapos mamaya, samahan nyo kami sa uli, no, sa aming Facebook Live. Happy Wednesday kay Catherine Santos. Matalino, malakas ang loob at madiskarte ang tatay ko. Naman ako sa kanya yung masarap magluto, mabait at mapagkumbaba. At pakiplay naman ng Miss ni Rob Daniel. Thank you, ingat and God bless. Masasabi naman ni Jel, ako, wala akong namana sa tatay ko dahil chick boy siya. Hindi. Tapos si Jel naman ay good boy kuno. Yung keyword dyan ay kuno. Masasabi naman ni Gail ay wala akong namana. Ah, meron pala. Yung usapang mana pala nito, ari-arian. Oh, bahay at lupa. Wala siya naman na sa tatay niya, pero at least meron siyang house and lot. Yan. Si Dian Carlos, ang katigasan ng ulo, ayon sa aking mama. Yan, pareho daw silang matigas ang ulo. Kaya yung ulo ni nanay, mas mainit pa sa panahon. Mas mainit pa sa El Nino. Si Onyeng naman ay naman o nakuha niya sa father niya. Teka, pwede ko bang basahin yan? Ano yan? Ba't may palawit ka dyan? Hindi, mas kaugali. Mas kaugali daw niya ang kanyang nanay. Okay yung ka-vibes ha. Kung meron kayong mga Father's Day,
greetings as early as now. And limited na natin yan kasi dapat everyday din Father's Day at tulad ng Mother's Day, di ba? Send nyo na yan. Wednesday, what ang namana nyo kay tatay? Wednesday, what way naging hero or protector si daday ng... Si tatay. Si, talagang pinagsama yung daddy tsaka tatay eh, no? Naging daday. Tsaka padala nyo na yung inyong mga Father's Day song request. And reminder lang ha, na hindi ito Father's Day song unless asawa mo yung tatay mo. Asawa mo, eh, hindi, asawa mo. Hindi mo asawa yung tatay mo. Yung asawa mo, tatay din. Baka i-my day mo ito na Father's Day song, ha? Kahit paborito natin ito. On GV 99.1, your good vibes.

0: You're listening to the number one kebab station from the heart of Central Luzon.
1: From the heart of Central Luzon.
0: This is GV99.1, your good vibes.
2: Making you feel good? Anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1. Dan Seals with one friend. Dahil tayo excited na for tomorrow. It's a throwback Thursday bukas. At wala man akong kasamang two fathers. Wala man akong kasamang tatay sa studio ngayon. Sa loob ng studio ngayon. I've got one, or not just one, but two friends. Ayan. So, nandito na po sila yung ating Clark PNP Aviation Group. Hello po! Welcome to GV99.1. Welcome back po! Sige po.
3: Magandang hapon po sa inyo ma'am at sa lahat po ng tagapakinig.
2: Ayan. And sige po, siguro introduce yourselves na lang po. Since medyo last hour na natin dito sa GV99.1. Kindly introduce yourselves.
4: Yes ma'am, good afternoon po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng GV99.1. Ako po si Police Corporal Edrolin Rimando ng Police Community Relation ng General Aviation Police Station.
2: Welcome po to GV99.1. First time po nyo, no, sir, kayo? Si sir, nakarating na dito before, okay? Kindly introduce yourself po.
3: Good afternoon po sa lahat at sa lahat po ng tagapakinig. Maraming salamat po sa pagkataon na may pabatid sa ating mamamayan ng impormasyon patungkol sa kanilang mga karapatan po. Ako po pala si PMSG Ian Riopay, ang NBSP NCO po ng...
2: Sige po, itutok natin yung mic natin para mas lalo po tayong marinig. Ayan po.
3: Si PMSG Ian Riopay po ng General Aviation NBSP NCO po. Magandang hapon po.
2: Welcome back po, sir. Siguro pwede nyo naman sagutin yung ating nice to ask, no? Sila ay hindi pa tatay, pero meron silang mga tatay at dinededicate nila yung kantang ito sa kanilang tatay, yung one friend nga ni Dan Seals. Yeah. Wednesday, what po ang namana nyo sa inyong tatay? Kayo po, sir.
3: Siguro, ma'am, yung tangkad, ma'am, at saka yung pagiging ako, ma'am.
2: Parang ikaw na ikaw si tatay. Parang junior ka ni tatay, no?
3: Yes, ma'am.
2: And Wednesday, what way siya naging hero sa inyong pamilya?
3: Since siguro, ma'am, pinanganak ako, ma'am, until now, ma'am, ay makikita at maramdaman ko na siya pa rin yung nag-iisang hero sa aming bahay, ma'am.
2: Baka ikaw naman ang junior hero, no? Meron siyang sidekick, ikaw yon. Kayo po, anong namana nyo kay tatay?
4: Yung kabutihan po, ma'am. At saka po yung pagiging marunong makisama sa kapwa, ma'am.
2: Okay. Nice naman. And Wednesday, what way siya naging hero sa inyong pamilya?
4: Ma'am, everyday naman po siya hero since birth pa lang po. Naipoprovide naman niya po yung pangangailangan namin sa araw-araw.
2: Salamat po for sharing. At kahit hindi pa po sila tatay, di ba parang pwede naman namin kayong gawing tatay? Hindi, pwede namin kayong gawing tatay-tatayan dahil pwede namin kayong, ibig ko sabihin, pwede namin kayong tawagan. Di ba? Pag kailangan namin ng tulong. Nandyan
4: yes,
2: po sila.
4: Opo, andito lang.
2: At may importante po silang isha-share sa atin ngayon. Sige po, simulan natin with the anti-terrorism siguro. Dahil yung anti-vowsy, yung anti-violence against women and children, regular na po natin yung ishine-share sa ating mga ka-vibes. At ito, this is something new about anti-terrorism naman. Sir, sige po.
4: Yes ma'am, para po sa ating mga tagapakinig at sumusubaybay sa GB99.1, mahalagang paalala po ito para po sa atin. Sa mga, lalo na po sa mga pasahero ng Clark International Airport at General Aviation Police Station. Ang anti-terrorism awareness po mahalaga po para maging mapamadyag ang bawat.
2: Opo, sir. Bale, itutok po natin yung mic para talaga marinig na ating mga ka-vibes.
4: Ang bawat mamamayan laban sa anumang banta ng terorismo. Hinihikayat namin ang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad, mga iniwang bag o gamit sa pampublikong lugar, o mga kilos na maaaring magdulot ng panganib sa komunidad. Tandaan po natin na ang paglaban sa terorismo ay hindi lamang responsibilidad ng mga law enforcement agencies, kundi ng buong sambayanan. Sa pamamagitan ng maagap na pagbibigay ng impormasyon at pakikipagtulungan sa mga otoridad, makakatulong tayo sa pagpapanatili na siguridad ng ating bansa. Sa ngalan po ng Philippine National Police Aviation Security Group, hinihikayat namin ang lahat na basahin at unawain ang mga flyers naming ipinapamahagi. Ang kaalaman ay mahalagang sandata upang maprotektahan natin ang ating sarili, pamilya at komunidad. Kung mayroon po kayong nais na i-report o iparating, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Sama-sama po natin itaguyod ang isang ligtas, maayos at mapayapang pamayanan. Yan lang po, ma'am.
2: Salamat po, sir. At ano po yung mga recent at concrete incidences nitong terrorism na dapat po nating iwasan or what we need to watch out for po na mga terrorist acts dito sa Pilipinas mismo?
4: Ma'am, meron po kasing isang kwan po na Bamjuk. Yung Bamjuk, ma'am, dun po kasi karaniwan po sa ano, ma'am, sa mga
2: parang may recent uli medyo elderly ano to eh. Parang may nabasa ko sa news, elderly female naman ang nag-bomb joke recently.
4: Yes,
2: so yun po, iwasan natin ang pagbabomb joke para hindi tayo ma-offload sa ating flight.
4: Po yan. Para hindi po sila maabala sa kanilang flight.
2: Opo. Bukod po sa offloading, ano pong ibang consequence kapag may nag-bomb joke po? Yun lang ba? Talagang aalisin ka sa flight, mamimiss mo yung flight mo, may iiwan ka. Ganon.
3: Yan po, ma'am, yung sa yung mga individual po na nagbibigay, minsan ginagawa po nilang biro po yung pagbabomb joke, ma'am. Pero hindi po nila alam na may kaagipat po yan na pagkakulong at saka mayroon pong fine po. Kaya hinikayat namin ang lahat na para po sa inyong maayos at matiwasay na pagbiyahe, iwasan na muna natin ang pagkipagbiruan kasi po yan po ay may kaakibat na kaparusahan po.
2: Okay, so hindi lang pala offloading, no? Meron din pala itong fine, it's possible fine, possible jail time, so wag na po nating gawin. Yan, ang mga bomb chokes ay bawal. Ganun lang po ba ka-minor yung mga incidences natin as of late? Mga nagbabomb joke lang? Wala namang nagdadala ng mga weapons, halimbawa, or mga nakaantala sa security dito sa Clark, sa airport, or wala naman po.
3: Sa ngayon po, ma'am, dahil po sa magandang pakitungo ng ating mga other agencies na nakatalaga po sa airport, na iwasan po natin yan at lahat po ng mga safety tips po na kinakailangan sa loob ng airport ay naparating na po sa ating mga biyahero. Kaya po lagi na natandaan na po nila na sa tuwing sila po ay magbiyahe, kung ano lang po yung kailangan ay yun lang pong maaaring lang dalhin para maiwasan po yung mga aberya.
2: Kaya siguro ang daming awards din ng airport natin dito, no, sa Clark, kasi parang mahigpit ang seguridad, no? Talagang halos walang aberya, wala akong masyadong nababalitaan ng mga aberya dito sa Clark Airport.
3: Yes po, ma'am.
2: So, keep up the good work po. Okay, so aside from the anti-terrorism tips they're sharing with us today, meron pa po ba tayong nakalimutan na i-add doon sa anti-terrorism?
4: Yes, ma'am. Magdagdag lang din po ako ng safety tips para po sa mga kababayan natin na bumibiyahe gamit ang paliparan. Sa mga bag at gamit po, huwag iwanan ang inyong bag o gamit kahit saglit lang. Huwag tanggapin o dalhin ang bagay or bag sa ibang hindi kilalang tao. Huwag ilagay ang mahalagang gamit, pera, ID, telepono sa labas ng bulsa. Huwag maglagay ng bawal na gamit, matutulis o sumasabog na bagay. Lagyan ng malinaw na pangalan at impormasyon ang inyong bagahe. Manatili sa itinakdang lugar para sa mga pasahero. Huwag pumasok sa ipinagbabawal na bahagi. Mag-ingat sa mga taong masyadong nakadikit o sumusubok makialam sa inyong gamit. Mag-ingat sa magnanakaw. Huwag magtiwala agad sa nag-aalok ng tulong, sakay o serbisyo kung walang opisyal na card o pagkakakilanlan. Sundin ang lahat ng utos at babala ng seguridad at kawaninang paliparan. Ito naman po, ma'am, dagdag ko lang po sa dokumento at pera ng mga pasahero. Laging hawakan ng maingat ang pasaporte, ticket at ID. Huwag ibigay sa iba kung hindi kailangan. Huwag ipakita ng hayagan ang malaking halaga ng pera. Panatiling magkahiwalay ang ilang bahagi ng pera at card para ligtas at sakaling mawala. Tapos ito po, ma'am, dagdag ko rin po yung ibang paalala. Kung makakita kayo ng bagay na walang may-ari o kahinahinala, huwag hawakan, tawagin ang seguridad. Gaya kami, ma'am, pwede naman nila kaming i-approach po.
2: Opo.
4: Huwag magsalita tungkol sa bomba, pagsabog o banta. Dahil ito po yung seryosong paglabag at may parusa. Dumating ng maaga, 2 to 3 hours bago ang oras ng lipad para hindi nagmamadali at ligtas ang proseso. Yun lamang po.
2: Thank you so much po sa mga pa-tips. Lalo na sa mga may plano mag-travel dyan. At since na-mention niyo yung passport, no, isa ring mainit na feature sa isang balita ay yung sa passport nga na pwede kang ma-offload pala kung may tear. Meron nang nagkaganon na experience eh. Kung yung passport nyo, hindi nyo iingatan, posible ka ma-offload pala. May naka-experience ng ganon, no po sir? Since sinabi nyo nga, ingatan ang inyong passport at mga iba pang documents. No po. Okay, pero sa Clark, hindi pa nangyari yon.
3: Hindi pa po, ma'am.
2: Okay, sige po. Oh, meron pa po ba tayong idadagdag sa anti-terrorism? Okay na po, no? Dito na po tayo uli sa Anti-Violence Against Women and Children campaign ng Clark PNP Aviation. Sige po.
3: Magandang hapon po ulit. Mm-hmm. Ito po patuloy namin na inuulit at na ninilapit po sa inyo na ang Republic Act 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 ay batas na nagbibigay proteksyon sa kababaihan at kanilang anak laban sa physical, sexual, psychological at economical na pang-abuso. Saklaw din po nito ang mga kaso kung saan ang babae o anak ay nakaranas ng pananakit o pang-abuso at banta po ng pananakot at pagpapahiya. At hindi lang po sa pag hindi ka nagbibigay ng sustento, financial sa iyong asawa o kinakasama ay saklaw po nito, ma'am.
2: True. I think this is a common incident siguro kasi ulit-ulit ito eh. 'Di ba? Parang mandate niyo na ulit-ulitin itong Anti-Violence Against Women and Children, RA 9262. So I think marami sigurong incidences nito sa Pilipinas. Kaya napaka-aggressive ninyo dito sa campaign nito, no? Tama po ba?
3: Yes po, ma'am. Bali po sa regular po kami nagbibigay ng flyers po sa mga nagtatrabaho sa within our area para po maiwasan at kung alam po nila yung karapatan, no, once na nilalabag na po ang kanilang karapatan, maaaris po silang magsumbong sa amin at mas mahalaga po, ma'am, na sila, may alam sila hingil po dito.
2: Ayun po. So ano pa po ang mga importante nating kailangang malaman tungkol sa anti-VAWSI law or anti-violence against women and children?
3: Dito po, ma'am, hindi lang po sinasabi na ang batas na po ito ay para lang sa mag-asawa. Kasama po dito, ma'am, yung magka-relasyon kahit na hindi po kasal ay saklaw po nito yung batas na ito, ma'am. Kaya po kung mayroon pong maaring naging biktima, nahiya lang po, huwag kayong mahiya na lumapit po sa amin. Inikayat namin yung kanilang mga kamag-anak na huwag matakot magsumbong at lumapit sa amin. Pinakamalapit na Women's and Children Protection Desk. Nandiyan dyan lang po kami. 24 hours willing po kaming tulungan po kayo sa proper authorities para mapagbigyan sagot yung mga, halimbawa yung mga nangyayari yung mga insidente na nalabaging yung karapatan po, ma'am.
2: So kahit hindi po kami tiga Clark or Mabalacat, pwede po kami lumapit sa inyo, sir?
3: Yes, ma'am. Wala po tayong pinipili dito, ma'am, dahil po maaari naman kayong naming i-re-refer po. Pag nagkaroon po ng insidente within, halimbawa po, sa hindi po sa akop namin, kung saan pong pinakamalapit na himpilan, pwede kami namin kayong dalhin doon para sila po ang mag-assess at mabigyan po sagot ng inyong mga katanungan po, ma'am.
2: Ayun. Maraming salamat po, Sir Rio Pai, and to Sir Arimando po, no? And siguro ngayong magpa-Father's Day, no, naway lahat ng mga tatay at mga asawa ay maging protector rather than the perpetrator nitong anti-violence against women. Hello. Kasi nga, nasagot nyo na before eh, bakit violence against women and children? How about the men? Ang isa sa inyo, ang sabi niya ay karamihan ng mga incidences kasi talaga, mga kababaihan, mga bata ang nangangailangan nito ng protection. So yun nga, yun ang pinagpa-pray natin na lahat ng mga tatay natin at mga asawa ay maging protector of the family rather than the perpetrator of violence. Nako. May gusto pa po kayo idagdag? Sir? Oo. May nakalimutan pa po ba tayo? Wala na. Po? Ay, sige po. Itutok po natin yung mic nang sa ganon marinig po ng lahat ng ating mga ka-vibes.
4: Yes, ma'am, para po sa mga tagapakinig po. Binabati ko po ang aming butihing director ng PNP Aviation Security Group na si Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr., ang aming Chief of Security, Police Colonel Rogelio L. Abran Jr., pati na din po ang aming Officer in Charge, Police Captain Welvin O. Domrique, at pati na rin po ang aming SESPO na si Sir Ryan B. Ayad. Happy Father's Day po.
2: Happy Father's Day po sa inyo. Sa happy Father's Day po sa ating Clark PNP Aviation Dads or Daddies. No? Mga tatay na nandyan. Kayo po, Sir Rio Pai.
3: Maganda nga po ulit sa atin. Lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito. Binabati ko po ang siyempre yung unang-una yung tatay ko na sa amin. Shout out po. At saka sa lahat po ng mga tatay dyan, Happy Father's Day po sa inyong lahat.
4: Happy Father's Day po kay Papa.
2: Okay. Paano po pala namin kayo pupuntahan kung sakaling may nangangailangan ng tulong? Kasi sinabi nyo kahit hindi tiga Mabalacat, hindi tiga Clark, pwedeng-pwede kayong puntahan para humingi ng tulong. Paano po kayo pupuntahan?
3: Bukas po yung aming himpilan, 24 hours. Andyan lang po kami sa Clark International Airport, Junior Hangar 2. Within, malapit lang po siya sa Old Airport po, ma'am. Maaari po kayong magtanong sa ating mga kasamang mga security guard dyan para mas madali nyo pong ma-access o makalapit sa amin. Kasi andyan lang po kami, nakahanda lang po kaming tumulong sa inyo anytime.
2: Narinig nyo yun, ka-vibes ha? So pwede tayong pumunta doon. Pag pinaalis kami, sir, sabihin namin, ay sabi sa GV99.1, oh, pwede, pwede kami humingi ng tulong. Kasi nandyan naman talaga kayo to help. Always ready to help, diba? And protect and to serve. Sige po, Sir Rimando, meron kayong Facebook page, diba? Tsaka emergency hotline numbers. Pakishare po sa ating mga ka-vibes para alam nilang kanilang imemessage or tatawagan kung sakali may emergency, kailangan nila ng assistance.
4: Yes po, para po sa ating mga tagapakinig, isearch nyo lang po ang General Aviation Abseo 3 at with hotline number 0936-848-2755. Or 0938.
2: Pero okay lang naman kung hindi nyo kabisado yung number. Meron kayong page eh.
4: Yes.
2: Nakita mo yes, na, no? Kahit yung Facebook page ninyo, nandun yung number, di ba?
4: Apo.
2: Ano yes, po yung Facebook page nila?
4: General Aviation Abseo 3 po.
2: Ayun, General Aviation Abseo. S-E-U.
4: Apo, S-E-U
2: 3. S-E-U 3.
4: Apo. Okay.
2: Maraming salamat po ulit, Sir Rio Pai and Sir Rimando of the Clark PNP Aviation Group. At ano po, may nakalimutan pa po tayo?
3: Lastly po, nais ko pong batiin po yung aming din din Alin is ako niya po Bago City College. Sir, maraming salamat. At sa lahat po ng mga tatay, happy happy Father's Day po sa inyo.
2: Ayun. Maraming salamat po uli. Happy Father's Day to all our Clark PNP Aviation daddies, and mabuhay po ang ating mga kapulisan. Salamat po for being here today sa ating number one good vibes station. This is GV 99.1, your
4: good vibes.

0: Yung kantanga ini, dadala na kaya kayo ng Right Med.
1: Panunong de kalidad at mayangkiang bulsa,
0: ipilit metadwan. Basta Right Med.
1: Uling burimi,
0: kumayap kayo.

0: Bygon 100% Knockdown.
1: This is your number one good vibe station, GV99.1.
2: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Daddy, when I grow up, I'm gonna be a superhero.
3: Talaga ba? Bakit naman superhero?
2: Because superheroes can do anything. Just like you.
3: Shh! Secret lang natin yan. Baka maniwaling kapitbahay natin.
2: Be father say so for that.
3: Para sa mga haligi ng tahanan, kay Papa, kay Tatay, at kay Daddy na naging automatic fixer, instant driver, at full-time superhero ng pamilya. Happy Father's Day mula sa inyong Good Vibes Station, GV99.1.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: It's Melee from

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

And you're still listening to GB 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Ako muna inyo makasama hanggang 9 o'clock po yan ng gabi. Ngayong Wednesday. It's now 6:15 na po ng gabi sa buong Pilipinas at June 17, 2026. Sa mga nakakalimot ng date dahil walang ka-date at pasok-uwi na lang ang ginagawa. Oh, June 17 na po, 2026 ha. At 6:15 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Kaya kung ikaw ay tinatamad pang pumasok dahil GY ka, galaw-galaw na. Gumalaw ka na. So, kailangan mo nang pumasok. Konti na lang eh. Konti na lang. Nakalahati na natin ng week eh. Konting tiis. Kung ikaw ay napunong-puno ka na, wala kang magagawa. Ano bang tingin mo sa akin? Okay lang yan. Tanggapin mo na. Na kasi yan talaga eh. Wala ka ng ibang magagawa. Kaya naman, kung kayo ay nakikinig, on the road kayo ngayon, pwede nyo sa akin isend ang inyong mga song requests, or kung kayo ay nasa bahay, or kung saan man kayo nakikinig ngayon, send nyo na yan sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. Sige, sigurado eh, nakikinig ito. Ay, Aline. Ayan na, shoutout sa'yo. Kamusta ka naman, Angela? Ating nakasama din dito sa GB. Ba't ngayon ko lang nagparamdam? Ha? Kamusta ka naman? Parang buti na lang eh. Siguro ito, nagda-drive ito eh. Oh, shoutout sa'yo, Angela. Kung sino man ang inyong kasama, eh, sana nag-e-enjoy ka. At sigurado naman sa mga nakikita ko sa iyong ma-day, mukhang masayang-masaya ka eh. Masayang-masaya yung love life eh. Ituloy-tuloy mo yan. Oh, baka meron ka song request para sa In Love dyan. Nahulog na siya. Sabi niya, na-busy daw siya sa work. Yun ang maganda. Okay lang yan na mabusy ka sa work. At least masaya ka. At least kumikita ka. Ano naman? Yun ang pinaka-importante. Kaya hindi ka magparamdam. Kahit ngayon ka lang nagparamdam. At least busy at masaya. Talaga. Kaya makakabay kung wala kayong load patawad pang text. I'd like to share nyo na rin ang aming social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. Okiliw na rinig. Ulit ikaw, shoutout sa'yo at kung saan ka man naroroon or saan ka pupunta, Angela. DJ, ano to eh? Ano kasi DJ?

0: mama.
1: DJ Sweet pala. Shoutout sa DJ Sweet. Matagal na natin siya nakakasama since 2019. Shoutout sa'yo, DJ Sweet. Sana sweet ka pa rin. At nakikita ko rin naman sa'yo, sweet ka pa din naman. Tulad mo, alam kong sana'y bumitaw. Okay, maabay sila, habol nyo na inyong mga song request ha, para ipi-play natin yan. At sana na-enjoy ninyo mga tutugin natin ngayong gabi. Nagzak eh, nagpano eh. Eh, ituloy-tuloy na natin yan.

0: Sabi niya, DJ Sweet, sabi niya, driving kaka-out lang sa world. Ayan, pahinga na. Yan yung mga gusto natin, nagpapahinga tayo eh. Kasi konti lang naman yung pahinga natin eh. Pagising mo na ng kinabukasan, work na naman. Pero okay lang yan, ano niya mga kabays, okay lang na work tayo ng work. Dahil yung iba pangarap nila yan. Yung iba hanggang ngayon, bakit wala pa rin work? Yung iba pinapangarap nila kung nasaan tayo. Kaya be thankful kung ano man ang mga ginagawa natin or mga na-achieve natin sa buhay. Go with the flow lang. Huwag tayo papastress sa mga bagay-bagay na kaya naman nating solusyonan. Kaya kung malungkot ka ngayon, pag-usapan natin yan. Mas okay natin na pag-usapan natin on air kasi hindi naman ikaw kilala eh. Hindi naman namin kayo kilala at hindi ka namin i-judge. Okay, text mo yan or tawagan mo ako. Pag-usapan natin lahat ng yan sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. At dahil dyan, ako'y balik commercial break muna. At pakinggan ninyo ang inyong mga song requests. At galing kay DJ Sweet, Hanggang Kailan by Orange and Lemon. Shoutout sa jowa ko na si Rex Paul. Paul ba to? O Paul? O baka Paul. Love you daw. Hey, naku, napakatamis naman yan. O shoutout sa'yo Rex Paul. I love you daw. Sabi ng inyong DJ Sweet na sobrang sweet. At kilalang kilala ko talaga to. Sweet naman talaga siya. Saktong-sakto talaga sa kanyang DJ name noon. Shoutout sa'yo ulit. At mag-iingat kung saan man tayo or pauwi ka na for sure. Siya na. Tayo ay balik commercial muna tayo. Once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection only here on GB99.1, your good vibes.
1: 6:20 PM. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GB99.1, your good vibes.
3: Daddy, when I grow up, I'm gonna be a superhero.
4: Talaga ba? Bakit naman superhero?
3: Because superheroes can do anything, just like you.
4: Shh! Secret lang natin yan. Baka maniwaling kapitbahay natin.
3: Happy Father's Day, Superdad.
4: Para sa mga haligi ng tahanan, kay Papa, kay Tatay, at kay Daddy na naging automatic fixer, instant driver, at full-time superhero ng pamilya. Happy Father's Day mula sa inyong Good Vibes Station, GV99.1.
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
8: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
9: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: GV with coffee? Sit back and relax with your favorite chill music only at GV99.1. Your good vibes.
14: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
15: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
16: Enjoy all-day breakfast, night till dawn at Yang Chow Avenue, Mabalacat with assorted Tapsilogan, drinks, and unlimited Yang Chow rice. Visit Yang Chow Avenue at 0825 MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Find them on Waze, Google, and Facebook, Yang Chow Avenue, Mabalacat.
17: Let's jam with your musikerong kavibes, DJ Rog. Let's listen to Plug and Play. Live music and good vibes. Monday nights, 6 p.m. to 9 p.m. only here at your number one good vibe station, GV99.1.
18: This song is brought to you by Biojessic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biojessic.
19: We are GV99.1.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: It's Melee Francis.

0: And you're still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Mga kabayes, it is now 7:38 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Baka nakakalimutan ninyo, gabi na. Para sa mga hindi pa naghahapunan dyan, kumain na kayo. Bago kayo matulog, kailangan may laman ng ating tiyan. Para pagising natin, gutom na naman tayo ulit. Mga kabayes, ang pag-uusapan natin for today, medyo ano lang naman. Medyo light lang naman. Tumingin ka sa... Ano yung bagay na hindi mo kayang gawin sa isang kaibigan? Ayan, ulitin ko ang topic natin for today or pag-uusapan natin ngayong gabi. Ano ang bagay na hindi mo kayang gawin sa isang kaibigan? Ayan, pwede nyo po ang tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. So, ulitin ko para sa mga kaka-tune in pa lang. My name is DJ Clark. Ako muna inyong makakasama ngayong Wednesday night. At ang pag-uusapan natin... Ano ang bagay na hindi mo kaya sa isang kaibigan? Yung hindi mo ba kayang magsinungaling sa kanya? Hindi mo ba kayang talikuran siya kapag may kailangan siya? O hindi mo kayang sirain ang tiwalang ibinigay niya sa'yo? Ayan mga kabayes, magbigay na ako ng sample. Tapos sa inyo na lang kung ikaw ay ano yung hindi mo kayang gawin sa kaibigan mo? Ikaw lang ang siyang inibig, ikaw lang ang iibigin. Basahin ko muna inyong mga text messages. Galing kay 5095. Hello DJ Clark, papili naman po ng Healing by Mark Carpio. Pa-shoutout na din po kay Norman Maniago ng San Isidro, San Fernando. Thank you, God bless po DJ. Ayan, shoutout sa'yo Norman Maniago. Happy listening. Ito galing kay 3345. Good evening DJ Clark. Pabati naman si Rodolfo Silos ng happy birthday today. Happy birthday Rodolfo Silos. Ano nga ba ang ipapakain mo ngayong gabi? Ngayong birthday mo? Basta kung ano man yung kaya mong ipakain, ipakain mo na. Ulitin ko, happy birthday sa'yo, Rodolfo Silos. Galing yan kay Milagro Soriano Paho at nagre-request din siya ng tibok. At galing kay 2792. Hi DJ Moodswing, good evening. Take over mo na lahat ng absentia sa GB pa request ang kantang inspirasyon ni Sheyi. Ako nga pala si Kuya Dudes. Ayan, sige, hanapin ko yung inspirasyon na naiusong request. Talagang dinikdik eh. At hanggang hindi pa nakakapasok si DJ Dada, ako muna inyo makakasama every Wednesday and Friday. Hintayin nyo na lang muna or pagtsigaan nyo muna ako. At least meron kayong nakakasama tuwing gabay. Ito galing kay 7969. Good evening, pakiplay nyo naman po ang Runaway by The Course. Galing yan kay Gretchen Pampanga or Gretchen ng Porak Pampanga. Galing kay 5975. Good evening DJ, pwede po bang pa-request ng I'll Never Get Over You by MYMP? Sige, piplay natin yan. Ayan naman ang ating playlist for today. Yung mga mellow music ninyo. Kasi Wednesday pa lang naman. Nasa kaligitnaan pa lang tayo ng week. At gusto natin enjoy ang gabi natin. Gusto natin saktan ang gabi natin sa mga song na ipapatugtog natin today. Ang iyong mga mata. At syempre, mag-time check muna tayo mga kabay.
1: 7:40 p.m.
2: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
0: Ayan naman. Ang topic natin for today, ulitin ko. Ano ang bagay na hindi mo kayang gawin sa kaibigan mo? Pagmasdan ang iyo. Ito galing kay 8794. DJ, hindi ko kayang ipagkalat yung sekreto ng kaibigan ko. Tiwala niya yun sa akin. Yun na nga eh. Kung ikaw ay isang tunay na kaibigan, hindi mo kayang ipagkalat ang kanyang sekreto. Ang kanyang top secret. Yun yung pinaka... Doon mo masusukat kung gaano kalalim ang friendship ninyong dalawa. Kapag sinabihan ka na niya ng mga sekretong dapat sa kanya lang. Ay, galing kay 0191. DJ, hindi ko kayang iwan ang kaibigan ko sa oras ng problema. Doon kasi nasusubok ang tunay na friendship. Yun din eh. Minsan na, alam niyo mga kabayos, ito na, ano lang naman to eh. Alam mo nga may problema ang iyong kaibigan. Minsan kasi, tatanungin mo, hindi magsasalita. Eh, minsan eh, naano na tayo eh. Parang nagsasawa na din. Kakatanong kung okay lang ba, kung napapano na ba siya. Minsan na nandoon na rin yung nakakasawang intindihin. Pero nasa sa inyo ako paano nyo i-handle yung mga gano'n. Galing kay Sir Norberto. Good evening po, DJ Clark. Ang bagay na hindi ko kayang gawin sa isang kaibigan ay ang ihayag ang mga bagay na aming nalalaman na hindi na kami lang po ang nakakaalam. Hindi ko po kayang sirain o traidorin ang aking kaibigan. Lalo na po kapag kami ay may tampuhan sa lama ba. Yan, totoo yan. Dito rin talaga nasusukat. Yung tipong kahit may tampuhan kayo, kahit meron kayo, hindi pagkakaintindihan, hindi mo siya sisirain na kahit kanino. At yung mga nalalaman mo tungkol sa kanya, hindi mo sasabihin sa iba. At kung ano man ang sikreto niyang meron siya, kahit magtampuhan kayo, kahit na nag-end na yung friendship ninyong dalawa, hindi mo pa rin ipagkakalat kung ano man po yung mga pinagdadaanan niya. Kung ano man yung problema niya sa buhay, kung ano man po yung kanilang yun. Minsan nga kapag may nagtatanong sa isa mong kaibigan na paano ba siya, kahit alam mo hindi mo siya pwedeng i-share kasi sa iyo lang naman ibinigay yung story na yun eh. Hindi mo kailangang i-share pa sa iba kasi pinagkatiwalaan kanya. Galing kay Ma'am Catherine Santos, good evening sa'yo DJ Clark. Ako, yung hindi ko kayang gawin sa kaibigan ko, yung traidorin ko siya, lalo na kung mabait siya sa akin. Hindi ko sisirain ang pagkakaibigan namin. Paplay naman ang hanggang ngayon by Kayla. Thank you, ingat and God bless. Ay, galing kay Ma'am Catherine Santos. Yes, yung tatraidorin ng kaibigan mo, hindi siya talaga pwede. Kung tinuturing mo siya talagang kaibigan, hindi mo kayang traidorin at hindi mo kayang ipagkalat kung ano man po ang pinagdaanan niya sa past life niya. Minsan kasi akala mo tunay na eh, pero hindi pala eh, gagamitin lang pala sa'yo. Gagamitin niya sa'yo. Ay, gagamitin niya yung kwento mo laban sa'yo.

At dahil dyan, ako'y magbabalik. Maya-maya mga vibes at balik tugtugan muna tayo at commercial break. Eh naman mga vibes, ako'y magbabalik maya-maya. Abangan niyo po ako. And once again, my name is DJ Clark. Mga mata, kumikinang kina. Only here on GB99.1, your good vibes. Let's play the song Bawat Daan by Evidencel. So

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
4: Be the best, be galing, be Meg.
5: This song is brought to you by Solmux Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Mga vibes, makasama nyo na lang ako hanggang 9 o'clock po ng gabi. Kaya kung meron po kayo mga song requests, greetings, at gusto makisali o magbigay ng opinion about sa topic natin for today, pwede nyo po akong i-text or tawagan sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. At ang topic natin for today, ano ang bagay na hindi mo kayang gawin sa kaibigan mo? Ayan, pwede nyo rin po kami message. Like na follow nyo na din aming Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At kung wala naman po kayo mga physical radio, mapapakinggan din po sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. At mapapakinggan din po sa Signal TV Channel 306. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station.

natin. Sige, ituloy natin ang topic natin for today. Ito, galing kay 9894. DJ, hindi ko kayang magsinungaling para lang matakpan ang mali niya. Kaibigan ako, hindi po ako konsentidora yun. Yan naman ang pinakamagandang hindi mo kayang gawin yung kinukonsinti mo, yung mali ng kaibigan mo. At kaya ka nga niya naging kaibigan para itama yung mga mali na ginagawa niya sa buhay niya. At magbibigay ka rin ng advice kapag alam mong may tagilid na desisyon sa buhay. And I thought that I was doing well till you came with... Ito galing kay 7894. Ako DJ, hindi ko kayang kausapin lang ang kaibigan kapag may kailangan ako. Friendship should work both ways. Totoo yan. Kung ikaw ay totoong kaibigan, hindi lang naman yan ng ano, uy, kamusta ka na? Baka meron kang 500 dyan, hiramin ko muna. Yun na kasi yung may mga kaibigan na ang tagal-tagal mo nang kinakausap, years na, pag kinamusta ka, eh manghihiram lang pala. Oh, ano yun, red flag yun. Kaya kayo mga kabais, kapag ikaw kinamusta ka ng kaibigan mo, or kahit hindi mo kaibigan, kaklase, or ano, kapag kinamusta ka, huwag mo na re-reply yan kasi mangungutang lang yan. Lalo na... Kapag nangutang niya, ikaw pa ang maihiyang maningil hanggang sa hindi mo naman hanggang sa hindi mo nasingilin kasi naiiyak ka nga. Baka sabihin, yan lang, hindi makapaghintay.

Ito galing kay 1101. Magkandang gabi, DJ Clark. Hindi ko kayang talikuran ang isang kaibigan na minsan naging sandalan ko. Kasi kahit matagal na kaming hindi nagkakausap, kahit nagbago na ang buhay namin, hindi ko kayang kalimutan yung mga panahon na nandyan siya nung kailangan na kailangan ko ng kasama. Kahit na ano man yung mga pinagdadaanan yung dalawang magkaibigan, kahit hindi pa kayo nag-uusap ng years, sana kapag nagkita-kita kayo, ganun pa rin yung feel. Yung walang nagbago simula nung nagkakilala kayo. Yung malalim yung pagkakaibigan kahit na ilang months na kayo or years na kayo hindi nagkakausap. Ito galing kay DJ Rog na nakikinig ngayon. Happy listening sa'yo, DJ Rog. Kung saan ka man pupunta ay mag-iingat ka. Ikaw ay parang may booking ka na naman. Ito si DJ Rog, lagi itong may booking eh. Tol! Kamusta ka na, tol? Gagastos tayo, tol! Gagastos tayo, tol! Nagte-test drive pala siya ng electric car. Ay, sana all! Yan ba yung ano, yan dapat yung kukunin ko? Yan ba yun? O yan yung bading yung driver. Ay, yung iba yan. Ayan yung parang nabanggit mo nung isang araw. At talaga dito ko talaga, dito talaga tayo nag-communicate, no? Oh, congrats. Pwede na natin ipagbagyo yan. Subukan na natin yan. Gagastos tayo, tol. Ito lang kasi ginagastos ko kapag ano ako doon eh. Oh, shoutout sa'yo, DJ Rosh, pag-iingat ka kung saan ka man pupunta. At maganda yan, mahatak yung electric car eh. Ayaw ko banggitin yung pangalan. I'm out. Basta tol, ingat ka. I used to think that I was fine. Oh, shoutout sa'yo, DJ Rosh. Okay. I didn't know that I was blind. Babasahin ko pa yun yung mga text messages. Ito, galing sa ating 6749. DJ, hindi ko kayang iwan ng kaibigan ko sa pinakamabigat niyang laban. Kasi noong akong nasa madilim na parte ng buhay ko, may isang kaibigan ding hindi ako iniwan. At hanggang ngayon, daladala ko pa rin yung kabutihang yun.

Another texter from 6549. BJ, hindi ko kayang talikuran ng isang kaibigan na nakasama ko sa pinakamadaling yugto ng buhay ko. Kasi noon, lahat ay unti-unting lumalayo. Siya lang po yung nandiyan para sa akin. Hindi niya inayos ang problema ko. Hindi niya binago yung sitwasyon ko. Pero araw-araw niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Kaya ngayong maayos na po ang buhay ko, DJ Clark, hindi ko kayang kalimutan ang panahong siya ang naging sandalan ko. Dahil ang tunay na kaibigan ay hindi lang kasama sa masayang alaala, kung hindi kasama rin sa mga panahon na halos sumuko na ako. Every day and every night, I didn't know what I was missing. Kaya minsan nare-realize natin, kahit marami yung circle mo, kahit marami ka nakakasama, madalas lang yun nakakasama mo lang sa masasayang memories mo eh. Pero pagdating na doon sa madilim na pinagdadaanan mo, isa lang or minsan zero, minsan wala pang makikidamay sa'yo or nandiyan para sa'yo. Somebody out think about. Minsan mga kabes, doon mo rin natitimbang kung sino nga ba talaga yung tunay na kaibigan, kung sino nga ba yung tunay na nakakasama mo kapag masaya ka, at saka nakakasama mo kapag malungkot ka. Doon mo matitimbang or doon mo masusukat kung gaano nga ba kalalim yung pinagsamahan ninyo. At dahil dyan, ako'y balik commercial break muna mga kabes. Let's play the song Ikaw Sana by Rob Daniel. And once again, my name is DJ Clark. Only here on GB 99.1, your good vibes.

0: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: I have headache. I have body pain. Pag-poo! Pwedeng flu!
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

are still listening to GV 99.1, Your Good Vice. My name is DJ Clarka. Plus 8.55 na po ng gabi sa buong Pilipinas at kailangan ko na po magpaalam. Goodbye. Kailangan na natin magpahingi. At sana ay na-enjoy ninyo ating playlist for today. At sana ay na-enjoy ninyo ating pinag-usapan ngayong gabi. Pero bago ang lahat, isa lang ang masasabi ko. Goodbye. There's gotta be a million reasons why it's true. Siguro ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lang tungkol sa tawanan. Everything's alright. Sige. Later. When you look me in the eye. Ito lang. Yung tunay na pagkakaibigan kasi hindi lang tungkol sa tawanan, kulitan at yung masasayang memories din yung binubuo araw-araw or every time na magkikita kayo. Siguro ito tungkol din to sa pagbigay ng respeto. Yung tapat, syempre. At yung pag-iingat sa tiwalang ibinigay niya sa'yo. I'm gonna tell you that I love you in the best way that I can. At yung may mga bagay na hindi natin kayang gawin sa isang kaibigan dahil mahalaga sila sa atin. Kahit yung pag-share lang din niya ng ibang ng kwento niya, isi-share mo sa iba, yun lang hindi mo na kayang gawin kasi alam mong tunay mo siyang kaibigan at hindi mo kayang traidorin or hindi mo kayang sirain yung

Hindi natin kayang iwan sila sa oras ng pangangailangan at hindi natin kayang saktan ang taong minsan naging bahagi din ng ating laban sa buhay. Yung pagtulong nila sa atin. Kaya mga kabayes, tonight, kung may tunay kang kaibigan, huwag mong hayaang lumipas ang panahon na hindi mo sila kayang pahalagahan or hindi mo sila mapapahalagahan dahil sa mundong mabilis magbago, mga kabayes. Isa lang ang pinakamagandang biyaya, ang magkaroon na taong na maiituring mong tunay na kaibigan na parang kapatid mo na din. Mga vibes, kailangan ko na magpaalam at gusto ko lang batiin si Ma'am Aida Caranoo na lagi nakikinig pala sa atin. Sabi niya, ingat po. And galing naman ito kay Ma'am Marie Cristolia Fernando. Gandang gabi, DJ Clark. Pogi. Thank you. Paplay na, risk it all. Thanks and shout out from Santo Cristo. Ingat sa pag-uwi, DJ Clark. God bless you. Thank you so much po. And my name is DJ Clark. At nag-iiwan.

best friend pa ang tuloy nga nilang dalawa. Hanggang dun lang ang kayang ibigay nung anong tawag dito, nung kaibigan niya. At hindi niya na kayang panindigan kung mahihigit pa doon. Iset niyo yung sarili niyo, mag-set kayo ng boundaries para hindi kayo na anong tawag dito, kahit pa paano nire-respeto pa rin kayo ng kaibigan ninyo. I'll never make it on my own. Dreams can't take the place of loving. Ayan o mga vibes, let's play the song All or Nothing by O-Town. And once again, my name is DJ Clark, only here on GB 99.1, your good vibes.